0: Wapi karo nyasuba? Nyakwarpe sila? Achien nyasuba.
1: Aramielawa.
0: Nyasindo nyaluo. Susan Jill. Liliana Nyango. Leti Chacha.
1: Aramielawa.
0: Alphonsina Monga. Josh Mgash. Wapi Nerea Okubu.